0: fa ani de ani hakli senu tola amina ambalma radio national catholique makan la membara wana kanbara o ana de membara o anka foli be awiye ambe fo amba okelengle mbela jelen fo nga anka foli ambela jelen ka foli nyasin be andamba fa alama fa alami e kelenye nga tigia saba fa ala e kelenye nga tigia saba bala Walasa ambalema o ame matigi fo ka barkada ka wali nyumando ani ka nyine afe akato amuda fe tuma kiyama tuma be walisa ankaseka airesa goke inafo ayafo aka seven senu konona chuko ya mina aka hine ka bu aka kanuya ka bu ati dimi jona a ukuma udiera a un kretien o ukuma udiera adama dembela jelenye walasa anka jija ka ala fana sago ke wala ambalma o amaufu ami matigi fu ka barka da ayi ka wali nyumando ani ka demenyi ni afɛ tuma bela biye ala musaye tubabu kalo worona no ye juin kalo ye otle nani ye biye juma simi temena antume me kalo la halibi otle labanlo o min kera 31 ye kalo etle atle labanlo ye otle bisaba ani kele Ulasa ambalema o anye seliba ke uluna fana. O seliba tunyasinimbe kojumelema. Inafo adamne la inafo chukuya mina. Ala kelentiki ya saba. Fa anide ani hakili senu tola. Ala kelempe ngatiki ya saba libara. Afamu yalima noko ambolo. Inafo ala ye Musa wele Moise wele kulukan chukuya mina. Ko aka yele kanale kumbe. Abina saria di ama Musa tarani wala hawiye ala jigira Musa nyakoro nga Musa ma ala nyadaye de ala jigila Musa nyakoro ka mulefo ako matigi hinetigi mominte dimi jona aka nyumaya ni aka kantigi ya ka bo aka kanuya abo mara abonson natau kama anwire kama danga kuma balawa kuma jugu balawa mbalma tie mbalma muso Oye, kuma duba damaye. Wulasa ambalemao. Alami ye duba do anwye. Alami ye ayere yira anwuna kumakan duma wula, kumakan senu wula. Hine kuma wula. Halibi o alami be anwundafe halibi. Ako amate dimi jona. Aka nyumaya kabo, aka kantigia kabo, aka kanuya fana kabo. Tigia saba ala kele. Akira inafo anye kanuya selike jumasi temeni. Umin kera trinite senu ka siliye. Amfana biya bi walsa. Andab nasi amna ukuma kan senu kala. Biblu kononana. Ani amfana bina nyafolike ala doni. Walsa ni senu ka yelimbo anwye. Anka ufamu. Uladu ambalima wa mwakombi anka negejuru kan. Ni abina ke sababu ya anka fota wakase auma. Uye awbalima mso jenuwe boguye. Moko mi fana be ya ni abina chubadman kalanka nyafoli ke ala ya balma ke Basil Pare anye hake ke la uye anye jurumu ke la uye anka nyine ala yrefe aka yafa auma ne jora la kafo ala ko bese banyana ane au nyana ne balma o ko ni akeke kojugu ni mirie ne kumaye ne koye ne jalakila ne jalakila ne jalakila ula kosobe wole yatumi maria sunu vies ma be deli meleke wani mogo sinu be ani au yere ne badeo au ka antigi ala deli ne amfa ala ko be siba ka makari amuna ka amka jurmu yafa ani ka amula do aka kanu ya bambalila amina wola si sa ambalma o amna tani anka chubarduman uye Kibarduman folomi mina kala u bora kitabu kurala. Omi ye Paul Senu ayeseben flana minki korentien kauma. Asigda tani saba. Akuma tani kile katabla tani sabala. Abna ulame sisan kabo abalmanche Basil Parefe. Anye ufona lame jumasi temeni. Sisan mbalima o. Ahu kato nisondia la kajija. Kake mogo dafani uye. Ka nyogon jagele ya, ka ben kosobe, ani kato here la nyogon fe. No kera, kanuya tigi ala, mi ye here tigi ye. Ale benato au fe. au kanyoron fu kosobe ni konogweye alaka jamabe ba ufura amati Yesu Krista kanema ni alaka kanuya ni nesenuman ka jenyonya kake au befe amina ulasa sisa ambalmao amna tani anka chubar dumanye evangeli kumakanye iwo evangeli bora Yesu kachide jan senufe akuma sabana asigida tani woro katabla tani shegila abna ulame kabo abalmanche bazil fe ni mogomi ya jigida ala yedien kanu hali fo aya den kelempechi mogoma walisa ni mogomi ya jigida akan wotigi kana halaki nga oka here bambali soro alama denke chi diena walisa kamogo jalaki nga ko kisile ni mogomi ya jigida akan wotigi kisira tigima kitima nga nimi ma jigida akan wotigi jalakira kaba bari amason kala ala denke kelempe na niye matri Yesu Krista ka evangeli kumaye Krista itogo ka tando wala ambalemao au yere ya kolosi kaye bika chubaduma umaje ya kojugu Paul senu ye aunladi ale ye aunladi ni mukuma kanle ye aleko mbalemao au katuni sondiala kajija kake mogo dafani uye kanyongon jagele ya kaben kosobe ane kato here la nyongon fe nokera kanuya tigi ala miye here tigi ye alebina to au fe au kanyongon fu kosobe ni kono gweye ala ka jamabe ba ufura amati Yesu Krista ka nema ni ala ka kanuya ani nisenuman ka je nyongon ya kato au befe ula ambalema wo Nyafo adamnena anye kanu ya selileke jumasi temeni mogo minko tigia saba trinite senu oye kanu ya leye ala ani akade ani ani senuma mogo sabate oto koke nyoro nyinama akira inafo gwa senu furu mogo minu furu la nu benu lo kosobe etise ko farako bo nyorona nou be nyon ta lame, nou be koto nyon ta ma. Otis, etise ko franka ou bo nyon na. Ali, abe furu yere logo, dia, furu yere dia elefana ye. Walisa elefana ka furu, elefana bo ole nyon fe. Walasa ambalema ou. Gwa se nou, ou ye joni joni ye. Ou ye kye ye. Ou ye aka muso ye. Ou ye aka demese nou ye. Gwa fulalu wa, walima gwa sabalu. Gwa kelempe lo. Nga kanuya be ni oni nyokon che wala sa ambalema wo ukela inafo trinite senu tigia senu ala kelempe tigia saba afam yale manoko angbolo ala ye an kanu hali uko fo akaden kelempe chikana an kisi uba yiraka fo akaden fana kadia ye den kelempe dohoreta bolo den kanuli dohoreta bolo Demi majurumu keka ye dohoreta bolo. Ala ye abolo bo woma kana aun jurumu ke laufe ni dukoro nukoka. Walisa ka aun kisi. Uko ala ye dunya kanu hali. Aye dunya jume le kanu. Aye danfen juma ule kanu. Aye bigen ule kanuwa. Aye misi ule kanuwa. Aye yiri ule kanuwa. Ale gega ule kanuwa. Nimbela jilendila adama dema walisa akaseka ayere lafia ukono. Walisa akaseka uke amako ya fengu ye. Nga ala ye jone kanu. Ni uko ala ye dunya kanu hali. Ala ye adama dene kanu. Katuguni akadam fengu bela jelen chema. Aye adama dene bla u bela jelen kuna. Nga aya yeko adama dene flila. Adama dene metara dibila. Adama dene metara dinge kono. Aye abolobo aden kanu le kelempe lima. Miye amati Yesu Krista ye. Walisa kakjige aun jurumu kela uchema. kajigi aun kono jugu chema, kajigi aun mogo fokala uchema, kana aun kisi. Yezu fana nana aye ala sago ke foka dafa. Atumise ka banko alete ta kruaka. Atumise ka banko alete ta oka kujugu, oka toro nimbela jelen la aleka, nga asona ala ka kumakana, kana aun fe. Wala sa ambale mao, tigia saba, Trinite senu, tigia saba ala kele, anye o seli minke, olu ye nyoron kanu chukuya mina, olu be koke, nyoron ye chukuya mina, olu ote koke nyoron nyinama, ala be yoromina adembe, ni senu mambe yoromina ala be, mati Yesu Krista be, Yesu Krista be yoromina afa be, ni senu mambe, ote koke nyoron nyinama, obe ko bela jelen fo nyoron ye, obe ko bela jelen ke nyoron ye, kanuyala, herela. Wala sa ambale mao. Aon kretien ou aon kankanka ou lou le fle. Tigia saba ala kele ou lou kera di ka ben. Ala ana de ane nisenuma. A famyali man noko aon bolo. Nerebe min fora. Ibita soro do ba famu. Ibita soro do fanata famu. Nga. Ama bo aon kelendron fe. Eglize ka moko baba ou fana. Ou ya nyanyini. Ko ka ni famu. Ou miye. Anka perke ou ba foko docteur katuguni aye ko chamanke eglizi katuguni ademesen man wati man noko abamso bro abamso tumbe delike aye ntumu feka jion kumale fo omiye Saint Augustin ye Augustin tara kalanke yorola karamoko balo professeur balo ninga ni kumakele ni abaka managwan ate fwe famu yala ala londola bora kata jidala ko tigia saba ala kele obe famu chokodi ne kwani sona iglizi ka ko chama ma kuma chama ma ngati ya saba ala kele fani de na kle senu tola nga ala kele ngati ya saba ne fona bo fe ka ni famu atara dem fitini dosro bagi dala aye dinge fitini segi abeta bagi ni chien kana bladinge fitini ni kono abe bore tuguni kata bagi ni chien kana bladinge fitini ni kono Saint Augustin l'aura ka flè, frrrr. Ako a, den me fe ka mune kete. Amanye, agwerela den na, ka nyininga. Ko den, ime fe ka mune kete. Den kwa ma o, ko bajini, la merni, la ginini, ne ba fe a bebe do dinge fitini ni kono. Ako e, ko niye kabako ede. Kwi bise nawa. Ako mese, kwi tese. A, den kwa ma koni tese, ile fana be mi yara yi kungolo lane. Etena se ka ala famu. Etena se ka tigia saba ala kelene. Abini ni kamana gban. Gbansa etena se ka famu ni ndi ukoro nukoka. A kata uloma. Augustin sona. Nga. Wola ambalimawo. Ante se ka ala ka kuma be famu. Ante se ka iglizi ka kuma be famu ni ndi ukoro nukoka. Nga. Ni aun ka aun yere labla ala bulo. Ni aun ka anjigi da ala la. Ni aun sona alama, na aun ye ala sagoke, ala be ko chama yira aun nasane anka bo ni dukoro nukoka. Ula sa ala ka u nukoya, aun kelenkele mbela jele ye. Nga, ale lon kelenkele ni, jumasi temeni, anye amba uka selike. A, uba fo, tubapukana ko fete de me, amba mso uka seli. Muso be ye amba mso ye. Ni woro la de mso ye kaban, a do ba mso le biye. Wola sa ambale mawo. Inye Saint Augustin ka kuma fo sisan. Aba mso tunye join. Aba mso tunye Saint Monique ye. Monique senu. A nya fonko Augustin ka kotu manoko abolo. Augustin ka kotu manoko abolo. Katuguni adem sen lama. A akera ina fo bam, bon, akafari. Aba mso be delike aye tumabe. Abe delike aye tumabe. Ala, ne deme, nka den tubi ka dima. Nka deni yelema ka dima. A, ndeme. Walisa, ne kele mfangate se. Aye duba udo deni ye furu. Fo den nanake kretien, nanake pretriye. Ananake doktor fanaye. Wula sa ambale mao. Ne kon be minyine amba mso ufe. Aye duba udo akademe senuye. Akana kumajugu fo akademeye. Dongri lala doya foko. Ko kuma be shi soro kateme a fobaga ireka. Iye kuma mi mboi dala de ale be shi soro. Oko Bible konona kumana yere uba fo anwe ko ala e dinya dana ka kuma kanda maye o dinya lebe halibi ulasa ambalemo e dusu gwana e ka denfe e dimina e ka denfe kana adanga mbeya fanyine awfe awye sabari londola anga recollection tumbe anye demsenu faranka bo mokoroba ola manser dot me ser veronique aye demsenu nyinga demsenu ko ankwani kwante ko nyana manke kaye namba msoko mi ante so alema amba yere sagoke ufana mande amba mso uye nga ankwani be minyine ofe ukana ahundanga ukadelike anuye ukadelike anuye wala sa ambalmo ambo nyine bamso bela jelimfe ambo nyine muso denu bela jelimfe muso kone ka deli muso mi kone bolo maran be deli la akadem senu ya ka gwaya ka cheye a abeba o gwabe barka soro o gwabe here soro ala ire le bo nyine ankelen kelen bela jelimfe muso ka deli fanga baraka teme misika foko anche o ireka katuni muso dusukumbe ye aka gwaye muso dusukumbe ye aka demsenu ye muso dusukumbe ye aka cheye wala sa ambalemo ame anka muso bela jelemfo ambanka maseru fo ulu minu be fe ambe ka kekle ye ulu minu ye ko bela jelentwe wala sa e gwauka here soro gwauka enusondia soro gwauka lafia soro ambanka seru bela jelemfo ambe anka ni radio nka muso bela jelenfo minu be barake ni radio nkono ubo ka gwaute ubo ka lute ube ko chamantwe kana sigia ka barake alakama ka barake jamasenu ka yirwa yirwali kama ambe obela jelenfo ambe anka muso bela jelenfo anka jeklu ka muso amba ufo ka wali nyumando au kana au nusonguya ankoro ame onyini alafe adeye Yesu Kristo atola amina kula samba le mawo anka wati bana wati mindira amma walisa anga na chubaduma kala nika nyafulike ala julakana obana mogami ntume anka nika julukana kera sababu yanka fota usira auma uyabalmamso jenve bogrie mogami fana tume mikro nyafe ni aye chubaduma kala nika nyafulike ala uyabalmache Basil Pare amna nyini matikife akala musawere yira amuna Fani de na klise nou tokola. Amina. Anche.
1: Ala be kumana anfe anka kauna lumbe la ani tuma be mbalmanke mbalmanso Yesu Kristo la nambe mati ka kumala me anka na ndu kungolea etulo malo ala ka kumala sisa